0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Sauraro barkanmu da safiya da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Tijan Hassan nake muku marhaba bikum a zangon farko ne da shirye-shiryen DW kai tsaye daga nan birnin Bonn. Wadannan muke watsa muku a shafukanmu na Facebook da YouTube da manhajar TuneIn har ma da wasu gidajen radio abokan hulɗarmu a sassan Afirka. To bayan sha labaran duniya muna tafa da shirin sharhunan bayan labarai wanda a cikin sa za a shi martanin da ake yi a Najeriya. Bayan da jam'iyyar PDP ta tsayar da tsohon shugaban kasar Goodluck Jonathan a matsayin dan takara a zaben shugaban kasa na 2027. Sannan za a ji yadda iyalai da ke zaune a gidajen haya a arewa maso gabashin Najeriya ke cikin damuwa saboda matsin lamba da suke fuskanta daga masu gidaje. Kana kuma albarkacin ranar yaƙi da shan taba sigari ta duniya da ake yi a yau. Za mu kawo muku rahoto na musamman daga jamhuriyar Niger. Akwai ƙarin wasu rahotannin, amma da farko ga labarai.
0: DW labarun duniya.
1: Trump ya ce ya samu tabbacin cewa Iran ta amince ba za ta mallaki makamin nukiliya ba. Malaysia ta yi kakkausar suka ga kin saka bakin manyan ƙasashe kan takaddamar cinikin makamai a tsakaninta da Norway. Kusan mutane 100,000 za su hallara birnin Paris na Faransa domin gudanar da bikin lashe kofin zakarin Ture da PSG ta yi. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa Iran ta ba da tabbacin ba za ta mallaki makamin nukiliya ba. Lamarin da ke zama ɗaya daga cikin manyan batutuwan da ke jayo saɓani a tattaunawar da ake yi a tsakanin Washington da Tehran domin kawo ƙarshen yaƙin gabas ta tsakiya. A kwanakin baya-bayan nan dai alamu sun nuna cewa ƙasashen biyu na ƙara kusantar cimma yarjejeniya. Sai dai jaridar New York Times ta ruwaito cewa a ranar Asabar, Shugaba Trump ya sake tsaurara wasu sharuɗan da ke cikin tayin da ya miƙa wa Iran tare da aika mata sabon kundin yarjejeniyar. Jaridar ba ta yi cikakken bayani kan sauye-sauyen da aka yi ba, amma shafin labarai na Axios ya ce Trump na son Amurka ta ɗauki matsayi mai tsauri kan wasu batutuwa da yake ganin suna da mahimmanci, musamman ma makomar kayan aikin nukiliyar Iran. Haka zalika a wata hirarsa da Fox News ta watsa a Asia, Trump ya ce ya samu tabbacin cewa Iran ba za ta mallaki makamin nukiliya ba ko dai ta hanyar ƙerawa ko kuma saye daga wata ƙasa. Rundunar sojin Isra'ila ta sanar da cewa Alhamdulillah nan ta sake faɗaɗa farmakin da ta ƙaddamar ta ƙasa a Lebanon, lamarin da ya sha suka daga Firaministan Lebanon ɗin Nawaf Salam. A cikin wani saƙo da ta wallafa a shafin X, rundunar sojin ta Isra'ila ta ce ta faɗaɗa hare-harenta kan wuraren da take zargin na Hezbollah ne a arewacin kogin Litani, sannan kuma tana ci gaba da faɗaɗa farmakinta zuwa wasu yankuna. A wani jawabi da ya yi ta kafar talabijin a jiya Asabar, Firaministan Lebanon Nawaf Salam ya ce wannan manufa da tsari da Isra'ila ke akai na lalata ƙasar Lebanon ba za su samar mata da tsaro ko kwanciyar hankali ba. Sai dai ya jaddada goyon bayansa ga ci gaba da tattaunawa, yana mai cewa ita ce hanya mafi sauƙi ga Isra'ila da Lebanon, yayin da ake sa ran wakilan ƙasashen biyu za su sake ganawa a Washington a ranakun 2 da 3 ga watan Yuni. Sojojin Amurka sun kai wani sabon hari a ranar Asabar kan wani ƙaramin jirgin ruwa da suke zargin yana da alaƙa da masu safarar miyagun ƙwayoyi a tekun Pacific, lamarin da ya sanadin mutuwar mutane 2. A cikin wani saƙo da ta wallafa a shafin X, rundunar sojin ta Amurka da ke kula da yankin Latin Amurka da yankin Caribbean ta ce jirgin ruwan da ta kai wa hari na kan hanyar da masu safarar miyagun ƙwayoyi suka cika yawan bi a gabashin tekun Pacific, kana kuma jirgin na da alaƙa da masu aikata haramtattun ayyuka. Bisa ƙididdigar kamfanin dillantin labaran Faransa na AFP bayan wannan hari na jiya Asabar, adadin yawan mutanen da sojojin Amurka suka kashe ya tashi a mutum 200 tun bayan da gwamnatin Donald Trump ta ƙaddamar da wannan aiki na yaƙi da masu safarar miyagun ƙwayoyi a watan Satumban bara. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Malaysia ta yi kakkausar suka tare da bayyana rashin jin daɗinta kan abin da ta kira gumda baki da manyan ƙasashen duniya suka yi, bayan da Norway ta soke rijejeniyar da suka kulla na aikewa kasar da ke gabashin Asia da wani tsarin makamai masu linzami na jiragen ruwan yaki. Ministan tsaron Malaysia Mohamed Khaled Nordin ya bayyana cewa babu wata ƙasa da ta nuna damuwa game da wannan mataki da bai dace ba da Norway ta dauka. Sannan ya kuma soki abin da ya bayyana a matsayin nuna bambanci wajen aiwatar da dokokin ƙasa da ƙasa a tsakanin ƙasashe masu tasowa da kuma manyan ƙasashe da ruwansu ya isa wanka. Matakin da Norway ta dauka na janye lasisin fitar da wannan tsarin makamai ya haifar da takun saka na diplomasiya a tsakaninta da Malaysia a makonnin baya-bayan nan. Sai dai gwamnatin Norway ta ce soke yarjejeniyar na da nasaba da ka'idojin ƙasar na fitar da kayan tsaro zuwa ƙetare. Tare kuma da bayyana nadamarta kan yadda matakin ya fusata a Malaysia. Ana sa ran kusan mutane 100,000 za su hallara birnin Paris na Faransa da yammacin wannan rana ta Lahadi domin gudanar da bikin lashe kofin zakarin Turai na UEFA Champions League karo na biyu a jere da kungiyar PSG wato Paris Saint-Germain ta yi. A cewar sanarwar da hukumomin gunduma ta 15 ta Paris suka fitar, za a gudanar da faretin murnar ne a filin Champ de Mars kusa da husumiyar wato Eiffel Tour ko kuma Tour Eiffel. Tawagar PSG dai ta samu wannan nasara ta kare kambunta na kofin zakarin Turai wanda ta dauka a karan farko cikin tarihinta a kakar wasannin bara ne bayan doke Arsenal ta Ingila a wasan karshe da aka buga a birnin Budapest a hamiletan jiya Asabar. Bayan gumurzu na mintuna 120 da kuma karin lokaci, ƙungiyoyin biyu sun tashi wasa ɗaya da ɗaya sai da aka tafi bukun daga kai sai mai tsaron gida ne. PSG ta yi nasara da ci 4-3 lamarin da ya katse mafarkin tawagar ta Arsenal. To ƙarshen labaran kenan a halin yanzu, sai a gyara zama domin sauraron zango na gaba.
0: DW sharhunan bayan labarai.
2: A cikin sharhunan bayan labaran, za da cewar ɓangaren jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ya amince da Goodluck Jonathan a matsayin ɗan takarar zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2027. Yau ta ce ranar yaƙi da shan taba sigari a duniya. Za mu je Nijar mu ji yadda mutum yake. Gwamnatin Zimbabwe kuma na shirin mayar wa fararen fata 'yan ƙasashen waje da gonaki 67 da aka ƙwace aka baiwa baƙar fata. Wasu kenan daga cikin rahotannin da shirin ya kumsa, amma da farko za mu soma da tarayyar Najeriya, inda a ƙarshen taron da ya gudanar a birnin Abuja a ƙarshen mako, wani ɓangaren jam'iyyar adawa ta PDP ya amince da Goodluck Jonathan a matsayin ɗan takarar zaben shugaban ƙasa na jam'iyyar na shekara ta 2027 bayan uwar jam'iyyar ta tsayar ɗan takararta. Daga Abuja, wakilinmu Ubana Musa ya aiko mana da wannan rahoton.
3: Na magoya bayan jam'iyyar PDP ta adawa kenan wajen bikin kaddamar da tsohon shugaban tarayyar Najeriya Goodluck Ebele Jonathan a matsayin dan takara na zaben shugaban kasa a shekarar baɗi. Duk da cewa dai taron ya samu cikashi daga farkon fari sakamakon jibge motoci da jami'an 'yan sanda, limaman Lemade sun tama za su kuma sauya zauren taron tare da tabbatar da tsohon shugaban a matsayin dan takararsu a yayin zaben na baɗi. Wakilai sama da 3,000 ne dai suka shiga cikin taron da ke zaman sabon yankurin sake taro jam'iyyar daga su ma na lokaci mai nisa. Kuma ra'ayi ya zo kusan iri guda tsakanin 'yan jam'iyyar bisa amincewa da takarar da ke da kokarin aikin sako cikin gidan na wadata. Abdulhafiz dai ɗan jam'iyyar ne da ya zo daga Lagos.
4: Jonathan ya yi wani aiki ko mu son Lagos muna son shi. Anga son Lagos non indigene suna son Jonathan. Jonathan wallahi sai yi mana.
3: Ga shi Tinubu dan Lagos ne, za ku zaɓi Jonathan kuma Tinubu kenan?
4: Yes, dama Jonathan aka suka yi abun ga abun Tinubu yake yi a Lagos sai ya kawo national one party state one party be so opposition.
3: In har Lagos suna faɗin sai malafa can ma a jihar Borno dai inda batun tsaro ya sanadiya ta kujera ta tsohon shugaban. Daga dukkan alamu Jonathan din yana da magoya baya. Usman Mustapha dai na zaman shugaban matasan PDP a jihar Borno.
5: APC abin da suke a kasan nan ba a zo a yi siyasa ba ne, a zo a nuna fin ƙarfi ne opposition su ɗin nasu. Insha Allah zai zai takara, in Allah yadda insha Allah.
3: Shi ya faɗa muku da bakinsa zai takara?
5: Ƙwarai kuwa sha faɗa muku da bakinsa. A nan gurin ya siya form, ya cika, ya yi submitting.
3: To sai dai kuma an kammala taron ba tare da iya ta tsohon shugaban a zauren taron ba. a wani abin da ke ci gaba da dora tambaya bisa sahihanci da takarar da ke kama da fatarwar yara. Kabiru Tanimu Turake da yana zaman shugaban jam'iyyar na ƙasa kuma jagoran Jonathan din har Mahadi.
6: Ka taba jin inda ya fito ya ce wannan abin da ake ba da sanin sa bane? Ka kalli mutanen da suka taru suke wannan abu. Akwai manyan mutane da tijawa na Najeriya kamar tsohon shugaban majalisar dattijawa ta Najeriya, manya-manyan 'yan siyasa da suke rike mukamai daban-daban, ai ba za su zo a ce su zauna suna wasa da sunan tsohon shugaban kasar Najeriya in ba da gaske bane.
7: To amma zuwa yaushe ne za a ga fuska da bakin Johnson na cewa ana tsaya takara kuma ana neman wannan kujerar?
6: Kware da gaske za a gani. Ai har yanzu nan ba a kai matakin da za mu tura sunan shi zuwa hukumar zabe ba. Idan muka zo muka aika sunan shi zuwa hukumar zabe bai ci a ba, certainly a kasan ba shakka za a zo a fara campaign.
3: Yau ta Jonathan dai ta kai ga samar da ɗan takara guda biyu cikin gidan PDP yanzu haka. Bayan da tun da farkon fari bangaren wuke ya tsare Sanata Sandy Ono bisa neman zama na shugaban ƙasa a nasa bangaren. Ubada Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
2: A Najeriya masu zama a gidajen haya a yankin arewa maso gabashi na cikin damuwa da matsin lamba. Saboda yadda farashin gidajen haya ke karuwa a birane da kananan garuruwa a daidai lokacin da jama'a ke fama da tsadar rayuwa da wasu manufofin gwamnatin suka haifar. Wakilinmu Alamin Suleiman ya aiko mana da ƙarin bayani.
8: A manyan birane irin Maiduguri da Damaturu da Gombe, farashin haya na ɗakuna biyu da a baya yake zama 150,000 zuwa 200,000 yanzu ya kai kusan naira 800,000 ko fiye a shekara, inda aka samu ƙarin fiye da kashi 60 cikin 100 idan aka kwatanta da bara. Masu zama a gidajen hayan sun yi korafin cewa yanayin da suke ciki irin na aljannar waina ne, sama zafi ƙasa zafi, ganin yadda ake tsawwala musu kuɗi ga kuma yadda suke fama da tsadar rayuwa da ɗaukar ɗawainiyar yara zuwa makaranta da tsadar sufuri da makamashi. Malam Mamman Umar Kida, wani da ke zaune a gidan haya a Maiduguri, ya min bayanin halin da suke ciki.
9: Wallahi gidan haya ya zama bala'i, ya zama abin da ya zama. Kuma gashi ne samun yau da gobin ba ƙaruwa yake ba. Ga abinci tsara, school fees tsara, abu samun ka baya karuwa, gidan haya kuma kullun sake karuwa yake. Ga wuta tsara, daki daya ɗin nan wallahi ka sami gida daga 500,000 har zuwa 1,000,000 ana magana. So talaka ya zai da kanshi ne a wannan kasan.
8: Haka wannan yanayi yake a jihohin Gombe da Yobe, inda tsadar gidajen hayan ke tilasta mutane zama a unguwannin bayan gari waɗanda gidajen ke da sauki in aka kamanta da cikin gari. Sai dai kuma mazauna irin waɗannan unguwanni na fuskantar barazana na sace-sace da sauran ayyukan ɓata gari, ga kuma kashe kuɗaɗe masu yawa wajen sufuri zuwa wajen aiki ko biyan bukata a cikin gari. Masu gidajen hayan na cewa ba su da laifi wajen tashin farashin gidajen hayan, kamar yadda Alhaji Murtala Bakoji, wani mai gidan haya a Gombe, ya shaida min.
10: Kayan gini yayi tsada, yanzu kwano falle ɗaya da zan gyara mutum ɗaki ɗaya da yake ciki, in ka ji kuɗin sa ba ƙanƙanin kuɗi bane, da siminti da kuɗin mai gyara, in masai ya cika sai a zo a ga mai gida shi zai kwashe. Idan magudanar ruwa ta cika, mai gida za a kira ya gyara. Su ma su dinga la'akari da abubuwan da muke ciki mana.
8: Masana da masharhanta kamar Malam Husaini Garba Sawaba sun danganta wannan hauhawar farashin da matsalolin tsaro da suka haifar da ƙarancin gidaje da tsadar rayuwa, inda farashin siminti da sauran kayayyakin gini suka tashi, lamarin da ke hana yin sabbin gine-gine.
11: Wani a birnin Maiduguri abin da ya fara katsa da haya wannan rigingimu na Boko Haram, wanda kowa ya taso daga inda yake yana neman tudun mun tsira. To cikin birnin Maiduguri ya zama tudun mun tsira ga wanda Allah tsirato da su daga ƙauyukansu ko daga wasu yankuna na cikin garin. Na biyu kuma ga tsadar rayuwa, abin da kake siya da yalinka yanzu kamar siminti da ana ɗaukan shi a naira 3,500 yanzu ya zama 10,000, ga road ga kayan gini to shi ma ya kawo masu gidajen haya sun ƙara kuɗaɗen haya.
8: Masu fashin baki kan harkokin yau da kullum na ganin ya kamata gwamnati ta shiga cikin wannan lamari. Wannan yasa na tambayi barista Mu'azu Sa'idu Kumu, wani masanin shari'a da kare haƙƙin bani adama, kan yiwuwar samar da doka da za ta ƙayyade farashin kuɗaɗen gidajen haya. Sai ya ce
12: majalisa tana da constitutional power ta yi doka, amma kuma exception din shine ita ma majalisan kuma ba za ta yi dokan da ya ci karo da kundin tsarin mulkin Najeriya ba.
8: Al-Amin Suleiman Muhammad, DW Hausa daga Maiduguri a Najeriya.
2: Yau 31 ga watan Mayu rana ce da hukumar lafiya ta duniya OMS ko WHO ta ware domin yaƙi da shan taba sigari. Ranar wadda hukumar ta yi ƙirarinta tun a shekara ta 1987. A bana takanta shine dubarin yaki da shan tabar sigari ta hanyar wayar da kawunan matasa. Wakilin mu na Damagaram a Niger, Laurana Malam Hami, ya duba mana yadda ake fafutigar yaki da shan sigarin. Ga kuma rahoton da aiko mana.
13: Taba babbar barazana ce ga muhallin mu, ganin yadda tabar ke hallaka mutane sama da miliyan 8 duk shekara a fadin duniya, a cewar OMS dake zaman asusun kula da lafiya na Majalisar Dinkin Duniya, duk kuma da gargadin da jami'an lafiya da kungiyoyin kare haƙƙin dan adam ke yi. Bai hana jama'a zukar tabar ba. Wannan malamin da ya buƙaci a saka sunan sa ya bayyana matsayin tabar da dalilan da ke sa shi zukar tabar akai-akai.
14: Ni awu ne sai shafa ke guda ma a kadan. In ni barci na walka ma yana kunna. Amma kuma kore na baci inda ni kunna ta nakan samu wani nishadi yakan zo mu kuma in dangana ma kwata-kwata da abin da ya warin.
13: A cewar Dr. Bashir Yahaya Ibrahim, mashaya tabar ba sa la'akari da illolin da ke tattare da shan tabar.
15: Yana sa kansa na baki kuma yana sa dade shi ya baci ya ringa zubda jini. Cikin kashi 85 cikin 100 yana haddasa kansa na huhu. Kuma yawanci duk wasu kananan cutoci ma na huhu da suke zawa duka taba tana sashi. Yawan shan taba yana da hatsarin mutum ya kamu da babban tarin wannan ko kuma ruwa ya ringa taruwa a cikin huhu, sai yana da illa a cikin jikin mutane.
13: A kokarin rage ta'ammali da sigarin, hukumar lafiya ta tilasta kamfanonin taba sigari da saka hotunan lahanin da tabar ke yi ga mashaya sigarin a jikin kwalayenta. To ko waɗannan hotuna na jikin kwalayen jama'a ba sa la'akari da su ne? Sai wannan malamin ya amsa da cewar,
16: in ka duba hoton taba da yawa wanda gwamnati ta shigo da ita, za ka ga hoton makogoro ya bare ko ka ga wani baki ya ciyu, to mutane sai suka fasa amfani da kwalin kallon shi ba bisa yi. Kai mai sigari samuna aleda.
13: A irin wannan rana dai ana samun ra'ayoyi mabambanta a tsakanin masu busa sigarin.
17: Sigari ni a gare ni kawai sarkahwa ce, babu wani abin da zai ƙara ni, babu wani jin daɗin rayuwa da ake kurum, ban shin komai.
13: Kai malami kana shan taba sigari?
18: Ni wani ke shan taba. Wallahi yanzu kawai in ba na sha taba ban jin daɗi. To so kade ita kade nake sha.
16: Daga ta kara muka fara. Anan dai jihon banza kashe kurciya. Duk dai abin da zan yi a yanzu haka in dai ya shahi kwakwalwa za ta yi aiki. Ina buƙatar in dan busa sannan in komo hayyaci na.
13: To ko wasu hanyoyi da shawarwari likitoci ke iya bayarwa ga mashaya sigarin a zaman mafita a wannan rana? Har ila yau ga Dr. Bashir Yahaya Ibrahim.
15: In ana iya ƙara mata kuɗi, yana iya sawa mutane su rage sha. In zaka tsaye da akutanta maka kaka tsira lokaci guda, tunda kwalwarka in ta saba da abban ka tsira lokaci guda zaka shiga wani yanayi daban. Misali in kana shan taba 10 a ce ka medo a wuni 2 ka ƙara rage 2 har ya kai lokacin da zaka tsaye da kwata-kwata.
13: Ba ga maza kadai illolin sigarin ke yin tasiri ga lafiyarsu ba, hatta ga mata musamman masu juna biyu da abin da suke dauke da shi, matsalar ta wuce misali. Laruwan Malam Hammi, Sasha Hausa na DW daga birnin Damagaram, Jamhuriyar Niger.
2: Gwamnatin Zimbabwe na shirin mayarwa fararen fata 'yan kasashen waje da gonaki 67 da aka kwace bayan gyaran fuska da aka yi wa dokar mallakar filayen noma da aka yi a shekara ta 2000 a ƙarƙashin shugaba Robert Mugabe. Sai dai manoma bakar fata da yawa na ganin cewar an yaudare su. Muhammad Awal Balarabe ya duba mana wannan batu, ga kuma rahoton da ya hada mana.
19: Gwamnatin Zimbabwe ta ce babu gudu babu ja da baya a yunkurin da ta yi na mayarwa fararen fata izinin mallakar gonaki, matakin da zai shafi 'yan kasar Jamus da Switzerland da Netherlands har ma dai da Denmark. Wannan yana nufin cewa za a bai wa manoma farar fata sama da 400 a Zimbabwe damar sayin tsaffin gonakinsu da aka kwace a zamanin mulkin Robert Mugabe, waɗanda aka danka su ga bakar fata na ƙasar. Kafofin watsa labaran Zimbabwe sun ruwaito cewa shugaba Emmerson Mnangagwa na da niyyar biyan diyya ta dala miliyan 144 ga manoma na ƙasashen waje da aka kwace wa gonaki a baya. Daga cikin dalilan da suka sa Zimbabwe lashe amanta game da filayen noma mallakar farar fata har da kariya da gonaki 67 ke da shi a ƙarƙashin yarjejeniyar saka hannun jari daga ƙasashen waje, lamarin da ke nuna cewa bai kamata a kwace su ba tare da biyan diyya ba. Bugu da ƙari ma dai, kwace kadarori da aka yi a wancan lokaci ya haifar da takunkumi na ƙasashen duniya a kan Zimbabwe, don haka ne gwamnati ke neman maslaha da abokan hulɗa na ƙasashen yamma. Amma dai a yayin da Zimbabwe ke ƙoƙarin inganta dangantaka da 'yan kasuwa masu zuba jari na ƙasashen yamma, 'yan ƙasar na fama da ƙarancin abinci. Ta yaya kenan gwamnatin Zimbabwe za ta iya mayar da gonaki ga manoman ƙasashen waje kuma ta kare 'yan ƙasarta da za su iya rasa abin dogaro don samun kuɗin shiga? David Drury, wani lauya da ke birnin Harare, ya ce ba za a taɓa magance wani muhimmin ɓangare na yarjejeniyar zuba jari tsakanin Zimbabwe da waɗannan ƙasashe ba, sai an taɓo batun tsarin mallakar gonaki a gargajiyance.
20: I think the starting point is that we need in place a document.
19: Yace ina ganin cewa abin da za a fara a yanzu shine samar da dokar majalisar dokoki da za ta shimfida sharuɗa da ka'idoji don bada damar daidaita ka'idojin mallakar filaye na gargajiya da dokokin duniya, amma bisa la'akari da tarihi ana buƙatar bayyana waɗannan cikakkun bayanai don a san inda aka dosa a game da manoma da ke zaune a Zimbabwe da kuma samun tabbaci daga mahangar ƙasa da ƙasa don gane da kare haƙƙin su na tsarin mallakar ƙasa. Gwamnatin tsohon shugaban ƙasa Robert Mugabe ce ta yi gyaran fuska ga tsarin mallakar filaye, inda ta kwace kimanin gonakin fararen fata 4,000 tare da raba su ga manoma baƙaƙen fata da abokan siyasa ciki har da ministoci. Burin da aka sa a gaba dai shine kawar da rashin adalci a rabon filaye da ya samu asali daga zamanin mulkin mallaka na Burtaniya. Sai dai wannan manufa ta haifar da takunkumi daga ko'ina cikin duniya, wanda hakan ya ƙara ta'azzara matsalar tattalin arziki da ƙasar ke fuskanta. Walter Chambanti, mai bincike a cibiyar nazarin noma ta San Moyo ta Afirka, ya ce dalilin gwamnati na dawo da filaye a bayyane yake.
21: One of the major policy positions of
19: yace ɗaya daga cikin manyan manufofin gwamnati na yanzu shine ɗaukan matakai ko ƙara tsuke ɗamara don jawo hankalin masu zuba jari kai tsaye na ƙasashen waje daban-daban kuma daga fannoni daban-daban. Amma ba lallai bane cewa idan aka warware wannan batun izinin mallakar filayen noma za a samu tururuwar masu zuba jari daga ƙasashen waje. Gonaki da yawa na cikin hali maras kyau tun tsawon shekaru, wasu kuma manoma baƙar fata na amfani da su. Saboda haka ne lauyoyi da waɗanda suka ƙware a fannin noma suka yi kira da ɗauki matakai a gwamnatance don kare manoma 'yan asalin Zimbabwe.
2: Rahoton Muhammad Awal Balarba kenan. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman. Matasa 'yan mata jagaba na fuskantar ƙalubale a rayuwa da ake nuna masu cin zarafi da wasu ɗabi'u da manyan mutane ke musu. Wakilar kundin 'yan mata a Damagaram basu jagorancin Larwana Malam Hami. Amina Kasum ta aiko mana da wannan rahoton.
22: Yan jagora matasan 'yan mata ne da shekarun suke tsakanin 13 zuwa 17 da ayyuka, wanda suke rungumar jan masu larurar gani a zaman sana'a ta yau da kullum. Da a kowane lokaci ake ganin su jayadin masu larurar gani ko kuma suna tura da guragu a keke zuwa yawon bara. Inda wani lokaci rayuwar irin waɗannan 'yan jagoran ke faɗawa cikin talukan maza masu yaudarar ƙananan 'yan mata tare da ɓata musu rayuwa, inda suke amfani da buƙatar neman bara ko sadaka. Da a ƙarshe rayuwar 'yan matan da ke jagora ke lalacewa bayan da suka ɗauki juna biyu ko kuma wasu tutoci da hakan ke kai su ga fuskantar wariya da ƙyama a zamantakewar su ta yau da kullum, lamarin da ke zaman babban ƙalubale ga rayuwar 'yan jagora. To amma duk da a wannan ƙarnin da ake ciki, inda al'ada ke taka rawa ta hanyar rufa-rufa da kunyar fallasar da lamarin ga al'umma, don hakan zai iya kasancewa to nan asiri ga budurwa.
23: Jagorar abin da ya sa na fara da na taso ma a gidanmu. Mamata nan mukammu ya ce babana makawo ne. Uwayenmu ba su da ƙarfin da za su ba mu yi sana'ar hannu.
24: Ana cewa wasu suna ba ku kuɗi ne saboda kwalliyar da kuka ci.
23: Hakanan akwai su ce saboda kai suka bada ko su rika nuna muka wani halayensu na iskanci. In muka gaya uwayenmu sai su ce to gobe kar mu ƙara zuwa gurinsu.
24: A hakanan ne ba da Allah ba suke ba da kuɗi wallahi don su ci ma jarahi. Ni ziki ce ga maza masu ba da sadaka ba da kyakkyawan niyya ba. Su ji tsoron Allah.
22: To sai dai duk da ƙalubalen da matasan 'yan matan da ke yin jagora ke fuskanta, a cewar wannan matashiyar.
23: Gwamnati ta taimaka mu da haka mutane masu ƙarfi proje-proje abin da za mu yi sana'a. Za mu taimaka uwayenmu, mu ma za mu taimaki kanmu.
22: Wannan matashiyar ta bayyana da ta fara yin jagora.
24: Jagora ta ina yarinya ta da aka kawo ni. Ba mu taɓa bayin lakon.
22: Ko wacce ce mafita kenan? Dokta Yayyaba da Masi masanin zamantakewa ne a Damagaram.
25: Abin na farko tun daga gida ne, an Allah ya sa a gidanku wani ya samu kanshi a cikin wannan halin, za ku gama ƙarfi ne ya kuya ku 'yan gidajen kamar yadda an za a yi aure ko za a yi suna ake haɗin gwiwa kowa a zo a ci a fita kumya. To ya a tsare shi a ɗauke ɗawainiyar shi, ko kuma abu na biyu a koya mishi sana'a, saboda yau akwai sana'o'i da yawa wanda mutane wanda ba sa gani sukan yi, gashi nan ana gani. Kenan kowa ya kawo tashi gudunmuwa domin ya zamanto an rage barace-baracen nan, kuma an magance shi. Wanda an magance shi kuma to an magance al'amari na jagora.
22: Galibin masu yin jagorar dai na cewa da rashin uwa ne akan yi uwar ɗaki, ma'ana da sun yi nasarar ci gaba da karatu da ba su tsinci kansu cikin wannan hali ba. Ƙarshen rahoton kenan. Amina Kasim, zuwa ga sashen Hausa na DW daga birnin da magarama jamhuriyar Niger.
2: Yanzu kuma ga Muhammad Awal Balarabe dauke da sharhunan jaridan Jamus akan nahiyar Afrika.
19: Zamu fara ne da sharhin da The Target satun tayi mai taken Ghana ta kwashe yan kasarta daga Afrika ta Kudu. Inda jarida tace fadar mulki ta Accra ta fara mayar da yan kasarta dake zaune a Afrika ta Kudu gida saboda zanga-zangar adawa da tsarin shige da fice ba bisa ka'ida ba. Tun watan Afrilu ne kungiyar March ta fara shirye zanga-zanga don nuna adawa da baki marasa takardu a manyan biranen Afrika ta Kudu kamar Pretoria, Johannesburg da Durban. The Target site tace kungiyar na neman gwamnatin Afrika ta Kudu ta sanya ka'idojin visa masu tsauri tare da gyara manufofin neman mafaka da ma dai kwaskware matakin daukar yanci rani marasa takardu aiki. Jaridar ta kara da cewa wasu yan Ghana sun shafa wa kansu ruwa inda suka nemi hukumomin kasar su mayar da su gida. Lamarin da Accra ta saurara da kunnuwan basira inda ta mayar da rukunin farko na yan kasar Ghana 300 gida. A nasu bangaren jaridun Frankfurter Allgemeine Sonderzeitung da Fastnet sun dasa ayar tambaya kan yakin basasa na Sudan inda suka ce me yasa babu wanda ya tashi tsaye don hana kashe-kashe a Sudan. Jaridun suka ce kasar na fuskantar bala'in jin kai mafi muni da aka taba fuskanta a wannan karni. Kuma abin bakin cikin ma dai babu rundunar kiyaye zaman lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya. Jaridun sun kara da cewa shekaru uku kenan da rikici ya barke a babbar kasar ta gabashin Afirka, amma babu wanda isan lokacin da za a kawo karshen sa. Alhali a tsakiyar watan Afrilu fitilu sun sake kunnuwa a Sudan lokacin da aka gudanar da wani taro a birnin Berlin inda aka yi alkawarin bayar da tallafin euro biliyan 1.5. Amma taron bai lalubo hanyar fita daga rikicin ba, duba da cewa ba a gayyaci bangarorin da ke yakin ba, wato dakarun gwamnatin Sudan da rundunar kota kwana ta RSF ba. Ita kuwa Tide Online ta mayar da hankalinta ne kan mummunan hali da cutar Ebola ke jefa jamhuriyar demokradiyyar Congo, inda ta ce tsohon ministan kiwon lafiya na Jamus Karl Lauterbach ya yi kira da kara taimakon raye kasa bayan barkewar cutar Ebola. Jaridar ta ce bai kamata Jamus ta rage tallafin da take bai wa Congo ba, domin in ba haka ba kwayoyin cuta kamar Ebola na iya yaduwa tare da zama annoba. Tide Online ta ce dakile tallafin raye kasa da Amurka ta yi ya sa tsarin kiwon lafiya na kasashen Afirka da dama kamar na jamhuriyar demokradiyyar Congo ya dada lalacewa. Idan ita ma Berlin ta dauki mataki mai kama da haka, wannan zai iya baiwa kwayoyin cuta masu hadari kamar Ebola yaduwa cikin hanzari, kuma za su zama annoba tare da jawo kasashen Turai koma bayan tattalin arziki. Tsohon minista Lauterbach da kuma jaridar sun yi gargadi game da abin da suka kira tarin yan gudun hijira daga kasashen Afirka zuwa Turai da cutar Ebola za ta iya haifarwa sakamakon lalacewar tsarin kiwon lafiya. Za mu karkare ne da Welt Online da ta mayar da hankali kan alakar arziki tsakanin Afirka da Turai, inda ta ce kungiyar tarayyar Turai na neman dogaro kan sabbin hanyoyi wajen jigilar ma'adinai da sauran kayayyaki masu amfani da take bukata daga Afirka. Jaridar ta ce ana gina sabon layin dogo a tsakanin kasashe da ke da arzikin ma'adinai na Afirka, wannan kuwa na iya zama babbar dama ga Turai kuma barazana ga abokiyar hamayyar ta China. Welt Online ta ce duk abin da kasashen yamma ke bukata a fannin makamashi ana samun so a yankunan da ke da arzikin albarkatun kasa na jamhuriyar demokradiyyar Congo da ma Zambia da kuma Angola. An yi niyyar shimfiɗa sabuwar hanyar jirgin ƙasan ne domin jigilar muhimman albarkatu kamar su jan ƙarfe da lithium izuwa Turai.
2: Muhammad Awal Balarabe kenan dauke da sharhunan jaridan Jamus akan nahiyar Afirka, kuma da haka muka kawo shirin baki ɗayansa. A madadin dukkanin sauran abokan aiki, Abdurrahman Hassan ke ce da ku a kasance lafiya da ganin sashen Hausa na DW.
0: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masauraro barkamu da warhaka da kuma sake saduwa. Muhammad Tijan Hassan ke muku marhaba biku a zango na biyu na hada shirye-shiryen DW kai tsaye daga nan birnin Bonn. Wadanda muke watsa muku a shafukanmu na Facebook da YouTube da manhajar TuneIn har ma da wasu gidajen radio abokan hulɗar mu a sassan Afirka. To bayan sha labaran duniya muna tafa da shirin amsoshin takardunku wanda bisa al'ada ke fede biri har bindi kan tambayoyin da suka shige muku duhu. Sai shirin ku shiga club wanda ke duba ayyukan kungiyoyi 'yan sa kai. Akwai shirin mata da kananan yara da kuma zamantakewar iyali na abu namu. Sai shirin zabi sanka da ke baku damar isar da sakonnin gaishe-gaishe ta hanyar radio kafin daga bisani makaranto wasu daga cikin wasiƙun da kuke aiko mana. Kafin zuwa duk waɗannan bari in fara da sanar da ku halin da duniya ke ciki.
0: DW labarun duniya.
1: Iran ta ce ba za ta amince da duk wata yarjejeniya da Amurka ba har sai an tabbatar da haƙoƙinta. Faransa ta buƙaci kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gudanar da taron gaggawa kan hare-haren Isra'ila a Lebanon. Matsalar biza ta sa an jinkirta tafiyar tawagar 'yan wasan Afirka ta Kudu zuwa gasar cin kofin duniya. Shugaban Majalisar Dokokin Iran Mohammed Bagher Ghalibaf ya bayyana cewa ƙasarsa ba za ta amince ta kulla wata yarjejeniya da Amurka ba har sai an tabbatar da kare muradu da kuma haƙoƙinta. Sannan ba ta buƙatar furuci a fatar baka kawai face mataki na zahiri. A cikin wani faifan bidiyo da gidan talabijin ɗin gwamnatin Iran ya watsa a yau Lahadi, Ghalibaf wanda ke jagorantar tawagar Tehran a tattaunawar da ake yi da Washington ya ce ba za su amince da wata yarjejeniya ba har sai sun tabbatar da cewa an kare dukkan haƙoƙin al'ummar Iran baki ɗaya. Kalaman nasa na zuwa ne a daidai lokacin da ake ganin Iran da Amurka na ƙara kusantar cimma matsaya bayan shafe makonni na tattaunawa a Pakistan. Sai dai jaridar New York Times ta Amurka ta ruwaito shugaba Donald Trump. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake tsaurara wasu daga cikin sharuɗan da ya gabatar wa Tehran tare da aike mata da sabon daftarin yarjejeniya. Iran dai ta dage kan cewa sai an janye takunkuman tattalin arziki da Amurka ta kakaba mata da kuma sakin kadarorinta da aka rike a ƙasashen ƙetare. Faransa ta buƙaci kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gudanar da taron gaggawa bayan da sojojin Isra'ila suka kwace wani sanannen wurin tarihi da ake walakabi da Beaufort da ke kudancin Lebanon, inda a yanzu tutar Isra'ila ke kadawa. Ministan harkokin wajen Faransa Jean-Noël Barrot ne ya sanar da hakan a yau Lahadi yayin wata hira da ya yi da tashar talabijin ta BFM TV, inda ya ce ya nemi a kira taron gaggawan ne saboda babu wani dalili da zai iya halasta ci gaba da ayyukan sojin Isra'ila a Lebanon da kuma faɗaɗa mamayar da take yi wa yankunan ƙasar. Jean-Noël Barrot ya kuma ƙara da cewa ci gaba da farmaki ta ƙasa da sojojin Isra'ila ke yi a Lebanon babban kuskure ne, kuma ya sabawa alƙawuran da ta ɗauka bayan rattaba hannu kan yarjejeniyar tsagaita wuta a Lebanon a ranar 17 ga watan Afrilu. Haka kuma matakin ya sabawa dokokin ƙasa da ƙasa. Malaysia ta yi kakkausar suka tare da bayyana rashin jin daɗinta kan abin da ta kira gum da baki da manyan ƙasashen duniya suka yi bayan da Norway ta soke yarjejeniyar da ta ƙulla na sayarwa ƙasar da ke gabashin Asiya da wani tsarin makamai masu linzami na jiragen ruwan yaƙi. Ministan tsaron Malaysia Muhammad Khalid Nordin ya bayyana cewa babu wata ƙasa da ta nuna damuwa game da wannan mataki da bai dace ba da Norway ta ɗauka. Sannan ya kuma soki abin da ya bayyana a matsayin nuna bambanci wajen aiwatar da dokokin ƙasa da ƙasa tsakanin ƙasashe masu tasowa da kuma manyan ƙasashe. Matakin da Norway ta ɗauka na janye lasisin fitar da wannan tsarin makamai ya haifar da takun saka na diplomasiya tsakaninta da Malaysia a kwanakin baya-bayan nan. Sai dai gwamnatin ta Norway ta ce ta soke yarjejeniyar ne ko kuma soke yarjejeniyar na da nasaba da ƙa'idojin ƙasar na fitar da kayan tsaro zuwa ƙetare, tare kuma da bayyana nadamar ta kan yadda matakin ya fusata Malaysiyar. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Hukumar ƙwallon ƙafa ta Afirka ta Kudu ta sanar da cewa matsalar samun biza ta sa an jinkirta tafiyar tawagar 'yan wasan ƙasar zuwa gasar cin kofin duniya ta 2026 wadda za a fara daga ranar 11 ga watan Yuni a Amurka da Canada da kuma Mexico. Tawagar 'yan wasan da ake wa lakabi da Bafana Bafana ta shirya tashi daga birnin Johannesburg a yau Lahadi cikin jirgin haya zuwa Mexico domin fara atisaye. Sai dai a cikin wata sanarwa hukumar kwallon kafar Afrika ta Kudu ta ce wasu daga cikin 'yan wasa da jami'an tawagar sun fuskanci matsaloli wajen samun visa lamarin da ya hana tafiyar kamar yadda aka tsara. Har yanzu dai ba a bayyana adadin mutanen da ba a ba da ba su samu wato bizar ba. Amma tashar talabijin din gwamnatin Afrika ta Kudu ta SABC ta ruwaito cewa akalla mutum 20 daga cikin tawagar har yanzu na jiran a kammala aikin ba su bizar a ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Johannesburg. A gasar ta bana dai Afrika ta Kudu na a cikin rukunin A wanda ya kunshi kasashen Mexico mai masaukin baki da Jamhuriyar Czech da kuma Korea ta Kudu. Ana sa ran kusan mutane 100,000 za su hallara birnin Paris na Faransa da yammacin wannan rana ta Lahadi domin gudanar da bikin nasarar lashe kofin zakarin Turai na UEFA Champions League karo na biyu a jere da kungiyar PSG wato Paris Saint-Germain ta yi. A cewar sanarwar da hukumomin gunduma ta 15 ta Paris suka fitar, za a gudanar da faretin murnar ce a filin wato Champ de Mars a kusa da husumiyar Eiffel Tower ko kuma Tour Eiffel. Tawagar PSG ta samu wannan nasara

0: alƙawalin ku bai ya tashi ku da kanku kun gane.
1: Tambaya ta gaba ta fito ne daga dimbin masu sauraron mu daga kasashe da dama, ciki har da Usman Haji Jarma daga jihar Bauchin Najeriya, da Ojo Titin Bugaje da Mamman Sani Dauda Cinwaza a Damagaram, da Aliyu Mai Shago Ferai da makwabcinsa Ibrahim Mai Nama. Masu sauraron na bukatar sanin ne a basu karin haske kan bambancin yancin kan kasa da ake samu daga tura mulkin mallaka, da kuma abin da ake kira gwagwarmayar kwatar yanci, wato liberation ko liberation. To idan na dace kuna dab da akwatin rediyon ku, na mika wannan tambayar taku ga abokin aiki na a jihar Bauchi Aliyu Muhammad Waziri, inda shi kuma ya tuntubi Dr. Ibrahim Adamu na Dubai don jin karin bayani.
2: Abinda yake nufi da independent ko kuma decolonization shine wato a baiwa kasa yanci ya zama cewa wato an daina mulkanta ko kuma an ce wato an daina wato abin da ya shafi azabtar da ita daga wato turan mulkin mallaka. Kuma wannan independent yana da ka'idodi ko kuma an ce yana da dokoki da sharda wanda kowace kasa sai ta cika kafin a bata wannan yancin kai. Wannan ka'idodi na farko wato akwai abin da ya shafi international recognition daga United Nations Majalisar Ɗinkin Duniya, wato sai ta amince da ita kenan. Sannan na biyu akwai abin da ya shafi wato forming political parties, sai ya zama wannan kasa ta girgire kungiyoyi ko kuma ce party na siyasa. Sannan da ma abin da ya shafi kungiyoyi kuma sai ta yadda ta kare al'adu da addini da kuma zamantakewa na mutanen kasa. Sannan sai kuma ta yadda ita wannan kasa da ta kare abin da ya shafi hakkin bil'adama, wato human right kenan. Sannan kuma sai an yi drafting constitution, ya zama kasa tana da wato dokoki da tsari na ta yadda za ta dinga gudanar da ababanta na gwamnati da kuma abin da ya shafi hukunce-hukunce. Wannan duk suna cikin ababen da kasa sai ta yadda da shi kuma sai ta samar da su tukunna wato a yadda a bata abin da ya shafi independent ko kuma ce a yi decolonizing ɗinta. Amma duk wannan abu da kake gani ko da ta cika duka wannan ka'ida kuma an bata yanci, ba yana nufin an bata yanci 100% ba ne, domin lalle za ka ga cewa duk da haka tana karkashin kulawa ko kuma ce tana karkashin sa ido na wato wannan tura na mulkin mallaka wanda suka mulki wannan kasa.
3: Wato dakta, da yake kai bayani ka ce hanyoyin samun yancin guda biyu ne bayan wanda aka sani na Independence Day, wanci kasashe suke amfani da wannan hanya, ka ce akwai na liberation. To me ake nufi da ko kuma me ya bambanta wannan independence da kuma liberation?
2: Shi kuma abin da ake nufi da liberation shine wato samun yanci daga turan mulkin mallaka ko kuma ce kwatan yanci daga turan mulkin mallaka ya zama ba tare da sa idan su ba ko kulawansu ko kuma ba da umarni daga waje ko daga cikin gida. Sannan shi ma wannan liberation yana farawa ko kuma ce wato yana da wasu matakai wanda yake farawa. Na farko ya zama an samu rugujewa na political parties, wato kungiyoyi na siyasa ya zama wato sun ruguje. Sannan na biyu a dinga samun abin da ya shafi rivals group, wato kungiyoyi na yan adawa suna girma suna da ƙarfi. Sannan na uku sai a samu tasiri na wato kungiyoyi na al'adu da ma addinai, sai ya zama sun yi tasiri fiye da wato political parties ko kuma kungiyoyi na gwamnati. Wannan su ne wato kaɗan daga cikin alamomi ko kuma wanda yake gwada cewa lallai ƙasa tana so ta yi liberation. Sannan abin da ya shafi wato ƙarfi ko kuma in ce wato matakai da ƙasa take mallaka ta zama wato completely liberated, ya zama cewa ta samu gashin kanta ko kuma ce ta ci wato yanci ko kuma ce ta samu yanci daga wata ƙasa ko kuma ƙasar da ta mulke ta, shine na farko ya zama cewa wato abin da ya shafi tattalin arziki na wannan ƙasa ta karɓe shi kwata-kwata, ya zama karkashin ikonta, karkashin tsarinta, kuma karkashin kulawanta. Sannan abin da ya shafi wato ƙarfi na soja da dukkanin wato fanni na tsaro, ya zama cewa lallai ƙasa ita take kula da abinta kuma ita take gudanar da al'amuranta. Sannan na uku sai ya zama wato ƙasa tana da wato ƙarfi wajen ƙere-ƙere na fasaha, musamman ma fasaha irin na zamani. Wannan su ne ababe ko kuma ce matakai wanda ko in kasa ta mallake su ko kuma in ce idan wato ta same su lalle wannan kasa wato tabbas dan ce ta yi liberating kanta ko kuma in ce ta karbi yancinta daga wato wajen tura mulkin mallaka. Sai dai wannan ababe yawancin su ba su samuwa ta cikin dadi ko kuma in ce wato ba a ba da su ko kuma in ce ba su samu daga wajen tura mulkin mallaka hannu da hannu ko kuma in ce cikin daɗin rai. Sai an kai ruwa rana, sai an samu saɓani a wani lokaci ma sai an samu wato gabza yaƙi a lokuta daban-daban a tsakanin tura mulkin mallaka da kuma al'umman ƙasar da ake mallaka.
3: Wato da yake ƙasashen Afirka a galibinsu dama sun sami ƴanci ne daga turawan mulkin mallaka, musamman kuma abin da ya shafi independence. To akwai kuma za a iya cewa watakila wasu ƙasashen da su ma a nahiyar Afirka suka samu ƴancin ta hanyar ita wannan ɗaya ta liberation ɗin?
2: Eh, gaskiya kama yanzu babu wata ƙasa daga cikin ƙasashen Afirka da suka iya liberating. Sai dai akwai ƙasashe a baya wanda suka yi yunkuri. Kamar wato irin su Algeria su ma baya sun yi yunkuri daga ƙasar Faransa lalle wanda har an kashe dambun al'umman mutanen Algeria. Sannan akwai irin su Libya lokacin Muhammad Gaddafi, akwai irin su Uganda lokacin Idi Amin, da irin su Burkina Faso duk sun yi irin wannan yunkuri amma ba su iya liberating ba. Ganin cewa wannan kasashe sun rasa musamman ababe da muka ambata a baya ta fuskan karfin soja da karfin abin da ya shafi technology wato fasaha kenan wato da sauran abubuwa da ya shafi kwarewa wajen gudanar da al'amarin gwamnati.
1: Dr. Ibrahim Adamu na Dubai, wani masanin tarihi a Najeriya.

0: DW Kushiga Club.
1: Masu sauraron mu barkanku da warhaka. Kuma barkanku da saki saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na Mushiga Club. Shirin tashar DW dake duba rayuwar kungiyoyi a sassa daban-daban na duniya. Shirin na wannan mako dai zai garzaya da mu ne a Jamhuriyar Niger, musamman dai a birnin Maradi, inda zamu duba rayuwar kungiyar Kojefil, wata kungiya da wasu mata masu jagoranci suka kafa. Ni ne Salisu Kaka, zan ja akalar wannan shiri. Madalla Comité des jeunes filles leaders ko kuma Kojefil a turance kungiya ce ta mata matasa masu jagoranci da aka kafa kuma take da rassa daban-daban a hadin kasa kungiya ce dake sa ido kuma tana kare haƙoƙin mata a fannoni daban-daban kamar fannin ilimi tarbiyya jagoranci ayyukan ci gaba da dogaro da kai kiyaye lafiya da dai sauransu Madam Nana Hadiza ita ce jagorar wannan kungiya reshen jihar Maradi ta bayyana ma DW takaitaccen tarihi da kuma asalin wannan kungiya ta Kojefil
2: ita kungiya gare ta Kojefil wannan dai kalma ce ta turanci amma a hausance muna iya cewa kungiya ce ta mata jagora an kafa ta ne a shekara ta 2015 bayan wani taro da ONG FAD tai a babban birnin Yamai taron nan horo ne aka yi ma matasa aka waye musu kai saman abin da ya shahi jagoranci da kariya da magance fituntunu to daga nan ne husa'ar nan ta zo ma ONG FAD kar da ake rihe taruran nan aka kawo ta tahiya da taitayya to ai daga kunji an ce abu ya doki nau'i na kungiya ya kamata a ce akwai dokoki da sharuɗa wanda ya kamata a cika to mu ma sai muka yi nazarin ya kamata a ce mu ma mun tashi mun nemo mawa ga kungiya takardu to shine a cikin tahiyyar nan muka samu aka samu takardu da komi a shekara ta 2021 a shekaran nan ne ita ma Kojefil ta samu takardar ta izinin ta riƙa tahiyyar da ayyukanta a cikin hadin kasar Niger
1: to kamar dai sauran kungiyoyi kungiyar Kojefil na gudanar da ayyuka daban-daban ga kadan daga cikin ayyukan wannan kungiya a tabakin Madam Nana Hadiza shugabar kungiyar
2: gurin Kojefil shine ya zamanto duka diya mace dai ana daraja incinta kuma ana bata dama ita ma ta gayi albarkacin bakinta a dokance amma to sai muka ga ya kamata a ce mu karhawa sama abin da ya shahi tarbiya education saman waye kai musamman saman lahiya kuma da waye kai saman abin da ya shahi tsaro da dogaro ga kai gaskiya ka huta mun ayyuka daban-daban aikin da muka fara yi ma a Kojefil a shekarar nan dai ta 2015 bayan taron da aka yi da FAD an watse da taro sai ga sallan nan ta zo ta 1 October da yake a lokacin nan ba wani tallahi muka fara samu ba to kamar irin wannan cikaro-cikaro ne muke na mamba to cikaro-cikaro nan bai ba mu damar da zamu yi wani aiki to sai aka ta musamman saman wannan tallahi da muke son bada sai aka zo aka bude aka ce kowa tattaro kuɗi a kawo jika biyar-biyar muka tattara sai muka gama da wata kungiya ita ma ta matasa ce ƴan mata muka tahi muka yi sese na abin da ya shahi wani su sabuli su odi javel zannuwa da midami muka kai ma tallahi ƴan uwanmu mata wanda suke fama da cuyo na yoyon hutsari a wannan gida dai wanda ake cewa Dimol a can birnin Yamai shi dai ne wannan aiki da muka fara yi kuma a cikin aljihunmu bancin shi kuma wani aiki ba dole sai mu ci sai da kuɗi ba tunda ai in kuka ji muka yi magana lahiya cikin gururukanmu kenan muna zuwa mu yi bada jini don da san da ake ta niyan mu ce da kokarin mu muke sawa sai mu gamu a tafi kowa ya bada kuma tana wallafar da ayyuka a cikin dukkan jahohin Niger baki daya tunda na san mun yi aiki a Difa mun yi a Tilaberi mun yi a Maradi mun yi a Doso mun yi a Zander mun yi a Garskai duka jahohin ganin Niger babu inda Kojefil ba ta yi ba aiki
1: to madalla masu sauraro kada ku sha'afa shirin mu shiga club kuke ci gaba da saurara daga nan sashen Hausa na DW kungiyar da yana da ka'idodi da dokoki da ke tsara tahiyar kungiyar da kuma matakan dauka kafin a shiga cikin kungiyar. Wannan kungiya dai ta koje fil na kokowa da cin zarafi da kuma musgunama yaya mata a hwadin kasa, kamar yadda Madam Abubakar Nihadu Shaibu Ali, mamba a cikin kungiyar, ta bayyana.
3: Eto, mu dai muna kokowa ne bisa kan cin zarafi da ake ma mata da manya haka mata. Duka dai muna yaki da wannan abubuwan irin musguna mata da ake shi ne dai muke yaki bisa irin wannan abubuwan. Sai mu kawo mu ma karin bayani da irin abubuwan da muke yi da abubuwan da muka sani da ke faruwa cikin al'umma.
1: Wani irin cin zarafi kuke gani kamar nan mara da kungiyar ku ta gano suna ana yawan samu?
3: To, ana dai cin zarafi irin na tauye ma mata hakokinsu cikin gidajen aure. Nan cikin birni suna faruwa, kuma karkara ma suna faruwa, amma dai ana ta kokari bisa ciyo kan abin tunda abubuwa ma sun rage cikin ikon Allah. Mutane sun fara ganewa da wani arman dole, da arman wuri da ake yi, da wani arman jingina, duka dai mutane sun fara ganewa ana dan rarrage abubuwa. Malamai suna cikin waga tahiya, gwamnati yana cikin waga tahiya, kuma irin kungiyoyi ma da suke sarakuna da kungiyoyi ma masu tallafa mana, duka malamai suna kokarin su lokacin huduba suna waye ma su mazajen kai su ma dai an samu ci gaba sosai. Abubuwa gaskiya suna ta tahiya yadda ake so.
1: Mata dai jagora ko masu jagoranci da sauran mata masu rike da makamai da ma masu sana'o'i masu yawa ne suka zabi shiga cikin wannan kungiya ta Kojefil da suke makallan mai kare muradansu. Usamatu Hassan, wata matashiya ce jagora, ta zabi shiga wannan kungiya saboda dalilai kamar haka da ta bayyana.
4: Abinda ya ja hankalina na shiga kungiyar Kojefil shine kungiya ce mai ganin cewa ta kwato haƙƙi ya mata, ta jajirce ganin cewa rayuwar ya mata ta inganta. Ni ko daman tun can fil asali ina bidan irin wannan kungiyoyi saboda na tashi da burin cewa na ga rayuwar ɗiya mata ta inganta. To shi ya sha hankalina da na ga aikon da suke yi bisa kan hakanan, na ce to ga inda ya cancanta in shiga nima a ce na kawo gudunmuwa. Kojefil kuma ta yi aiki da yawa, daga farko dai tana horar da kai su ga ɗiya mata bisa kan cin zarafin jinsi, bisa kan harakan zamantakewa, bisa kan haraka vi associative ko a ce yanda ake girka kungiyoyi bisa kan haraka jagoranci na ɗiya mata.
1: To kamar dai sauran kungiyoyi masu zaman kansu, kungiyar Kojefil, Comité de Jeunes Filles Leaders, na da nata matsaloli da kalubale kamar yadda Madam Nana Hadiza, shugabar kungiyar reshen jihar Maradi, ta bayyana ma DW.
2: Shi dai kamar yanzu yawanci irin kalubalen mu inda kuka ji ana cewa kungiya ce haka ta matasa, kalubale wanda ba a iya rabuwa da su gaskiya shine yawanci karancin abokan hulɗa ko in ce karancin finan sama, karancin kuɗaɗen aiki. Tunda duk irin yanda kake so kai aiki, duk irin yanda kake so mutane su zauna guri guda, ba ka iya ka kawo mutane su zauna zaman dindindin babu wani ɗan abin da za su sa ma baki. Hakanan dai ne muke ta yadda ayyukan mu. To kun ga da irin kalubale shi dai ne na karancin kuɗin aiki. Cikin irin yanda kake so kai aiki in kuɗin bai isa kenan bakinka sai dai kai. Tunda mun so mu wallafa.
1: To madalla masu sauraron mu, kamar yadda dai kuka yi la'akari, a yau dai mun ga yadda wasu matasa ƴan mata na yankin Maradi ke amfani da ilimi da kuma jajircewa wurin kare mata da ƴan mata tare da kawo sauyi a cikin al'umma. Duk da kalubalen da suke fuskanta, ayyukansu na ci gaba da zama haske ga waɗanda ke buƙatar taimako da kuma ƙarfafawa. Da haka shirin na yau ya kammala. A madadin sauran abokan aiki da suka dafa shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi, ni Salis Kaka da na shirya kuma na gabatar, nake salama da ku daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus.
0: DW abu namu.
5: Masu sauraron mu barkanku da hutawa barkanku kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Abu Namu magani a kwabe mu kamar kullun sunana Ramtu Isa Wanke kuma ni nake farin cikin jagorantar shirin na yau
6: Abu Namu maganin a kwabe mu babu wanda zai hana mu babu wanda zai hana mu
5: madalla a shekarun baya dai kamar shekara 20 da sun ka wuce idan har mace ta samu cikin farko tun daga wata 7 ya zuwa 8 take komawa a gidansu domin a kula da ita har ya zuwa sai ta haihu bayan haihuwa wasu na yin kwana 40 ya zuwa wata 2 a gidansu ana kula da su da kuma jariran da sun ka haifa daga bisani sannan su koma gida sai dai yanzu wannan zamanin ya kau inda yanzu amarya za ta zauna a gidanta sai ta haihu an yi biki sannan za ta dawo gidanta wasu iyaye kamar Salamatu Karanta na ganin rishin dacewar wannan sabon zamanin wanda ya shigo saboda a cewarta rishin zuwa gida haihuwa ga amare yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke mayar da hannu agogo baya ta fannin kula da mace mai jego kamar yanda ya kamata kuma a al'adance
7: sai kiga yarinya karamma a shekara 15 a shekara 16 in ta haihu idan ji yaran ta gare ta bata san kaka da ta kai ba kai da kanka in ka zo uwa miji in ta zo ta iske tana kwance a juye ko tana kwance a karkace masu biki duka irin wannan kwanci ba kwanci su bane idan dare in ta kwanta sai sai in an kawo po an aje sai sai a zo a doki covid oh baki sha kunu ba wallahi mahami in gidanku kike dole uwake ta tada ki yaro ya sha nono ya kushi ya girma ma ki yaro yanzu ma ba ki gari ba su girma ma mu sai a zo a kada madara ga bibiro ana ba yaro wai kombo ana ce wai babu nono tun baki sha kunu ba baki sha tukudi ba amana in kin sha tukudi an ka daka biki dusa an ka dama kin shi malmale shi dole nono ya zo yaro ya sha ya kushi in yaro bai sha nono uwa ya kushi bai tausaya ma uwa oh man wannan duka akwai cikin tahiya tun da yarinya an ta dauki ciki ta zo gida a tai aihu lahiya yarinya ta komo lahiya ta sha kibanta ta sha komi yanzu ko zamani ya canza sai a bar yarinya ita kadai soli soli a dauki mutun daga gida a ce wata ta zo gidansu akwai bambanci ma da yawa ma ku ni dai akai a gani na dai har yanzu ni ban yarda ba indiya ta tai army ta dauki cikin ta wallahi tana wata 7 wata 8 gida na za ta zo ta sha magani na gargajiya na zai in dawa mata in yi komi in raka ta likta da kaina da mai jego da kin gani in an tahi gida an ayo sai a ga sa maka yaron ka yaro bai tsoron komi yanzu tullakwal yaro da an ce mi di fasfas kaya dan ya ka doka idanu marmarmar yaro bai gasu ba aka sa yaro a ga sa amaryan ma a ga sa ta ta koma sabuwa kwal ga leda ita da kanta babu inda ga ciwo amma yanzu sai mu bar gida yammu gidansu su ce sai bayan buki tun ga satin nan nawa aka suraki jiki duka inda ya buɗe nan duk ya koma wuri ne ya gasu a yi ma mace wanka a yi ma mai jego dugu a yi ma yarinyar wanka ita da kanta a ja hannuwa a ja ko ina yanzu ba a yi yanzu wasu masu jego ma in kin zo kin yi musu barka ma da ruwan sanyi na su kana
5: to na waiwaya fannin amare don jin ba'asin da yasa yanzu ba sa zuwa a gida haihuwa sai dai su tsaya a gidansu
8: akwai dalilin da yasa ko mace ta samu cikin farko ba ta zuwa gida haihuwa shine yanzu kaman ai ma dace bane ba ke mace ki bar gidanki ki tafi gidanku haihuwa yanzu ki bar mijinki wa zai mishi dahuwa wa zai kula da shi ga kuma a harkokin yau da kullum kin ga bai dace ba kine ma zai sa mutun ya je haihuwan nan kai ma mutun ke dawowa ya samu wata ga ki da dan da shi kuma gashi da mata
5: to shin ko meye amfanin mace ta je gida don haihuwar fari Fatima Aliyu ƙwararra ce a fannin kula da mace ta kuma yi muna bayani
9: amfanin da ke gare shi shine idan ta dawo gida akwai ababen da ake yi a al'adu ko kuma in ce a gargajiyance ko kuma in ce abubuwa ne da mu mata uwayen diya muke yi ma yara idan yarinya ta dawo gida haihuwa menene amfanin su ga jikin ita mata wadda ta dawo gida haihuwa amfanin kin ga irin yaro yana samu ciki ga kurciya dole sai an sa mai ido irin da abubuwan da yake dan ci da ya kamata ya ci da wanda bai kamata ya ci ba kin ga dole in yana gaban mahaifi za a kula da shi waɗannan bangarorin abubuwan da ya kamata a ce yana ci ko kuma ya bar ci saboda yana da ciki saboda kin ga idan mace ta dawo gida akwai abubuwa da ake iya tafa samta a ce ta sha saboda saukin naƙuda zai zo mata da sauki kuma sannan yarinya ita ma kanta za ta samu kuzari irin kasala irin yawo wannan duka ana sa mata idanu irin yanda za ta zauna yanda za ta tashi cikin ya girma kin ga a can da wata bakwai yarinya ta yi wata bakwai sai kije an ce a kawo ta gida amfanin kenan saboda wannan lokaci ne ciki yayi nauyi abu baka saba ba dole sai mai sa maka idanu kai haka ko kakkai haka ya hidacewa da kai wanga lokacin irin haka ya kamata a ce kana yi wanga abubuwan ya kamata a ce kana yi to dole sai da sa idan babba to shine amfanin ta dawo gida amfanin kuma ta zauna gidan mijin to wannan kuma tsari ne da yanzu mutane suka dauko sun san a yi suna a gidansu sannan ta dawo gida ta yi shan kunu kin ga wannan sabo ne kuma ana ta yi ne kuma masha Allah mutane yanzu hima mai da ƙarhin su ga yin wannan ra'ayin na biyu shine na a zauna gida in ta haihu sannan sai ta dawo gidan uwaye to amma amfanin dawowan gidan yafi amfanin ta zauna gidan ta gaskiya
6: abunamu maganin a kwabe mu babu wanda zaya hana mu babu wanda zaya hana mu
5: to sai dai a ɗan shekaru bayan nan mace takan zuwa shan ruwan zafi ne kamar yadda ake faɗi bayan ta haihu a gidanta an yi biki a washe garin bikin sai ta koma a gidansu ta yi kwana 40 sannan kuma ta dawo a gidanta shin zamani ne ya kawo ko kuma abubuwa ne suka canza Hajiya Sarai a dare ta ce ga wannan zamanin gwara ai mace ta haihu a gidanta saboda yadda wani lokaci maza suke zanu hannu daga ɗawainiyar mai jegon da kuma ɗanɗan da ta haihuwa.
10: Duniya ta canza ko ba gaskiya ba. Yanzu kana can in ma ka ta haihuwa. Wallahi kafin ka zo ma ne na iya yin arni. Kuma kula irin wanga a kula, wallahi bai kula. Zai sake ma uwaye komi wani ɗawainiyarki, wani rashin lahiyarki, wani menene. Wallahi duka ya sake ma uwayenki wannan. Amma dole in kina gidan shi. Dole shiwa goma yayi kina nan dai duk abinda Allah ya daura mishi doka ta yayi wallahi ma shi duk sai yayi shi amma mutaka katta gida wallahi dai na gani wallahi dai ba su yanzu kuma diyan yanzu ma da kansu ma ba su san su tai gani suke in suka zo nan gida ta kura musu sa'ai sun hison suna can inda suke ganin mijin su yana ganin in an kawo kuma gida wani bi lalura ta ishe ka a kama kiran shi kaji wani bai da lahiya kaji wance ba ta lahiya kaji kaza suke so tun nan dai tun ana dai zaman arziki har a koma dai ayi Allah wadde kenan goma ma yarinya ta yi zaman ta gidanta ta aihu ayi biki ta sha kununta in an so ganin da ko kika so gani ki take gano in kuma kina so kuma bukata su zo su gane ki
5: bar mu waiwaya a bangaren maza shin mamman Rabiu halan da gaske ne wasu mazan ba sa son matan su su je gida haihuwan farko
11: To ina ganin dalilin da ya sa maza ba sa son kamar mace ta tafi gidansu a biki ina ganin akwai dalili ɗaya zuwa biyu dalili na fari aihuwar fari ce kenan ya kamata a ce kai namiji an yi biki a gidanka matalka ta aihu a gidanka an yi shigulgulan biki komi da komi ya so daga baya sai ta tafi gidansu ta yi wanka dalili na biyu ya danganci kamar kashe kuɗi ni a gani na in ta tafi can gidansu kashe kuɗin zai yawa fiye da inda a ce a gidanka ne aka yi bikin ina ganin wannan dalili ne yake sawa kamar maza ba sa so mace ta tafi gidansu ta aihu a yi biki a can
5: ra'ayin maza ya bambanta inda ra'ayin Abdullahi Mahmudu mata ne suke dorewa ƴaƴansu gindi saboda shine ƴaƴan idan sun yi aure ba sa son zuwa gidashan koko
12: sai su bi ra'ayin yarinya ita yarinya da armanta ne na harin bat san komai ba ke uwa kin ka bi ta da ra'ayinta kaka ake yi
5: to koma ya batun yake a haihu lafiya a shayar da ɗa lafiya kuma a zauna lafiya shine fatan kowa da kowa Masu sauraron mu da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin Abu namu magani a kwabe mu a madadin waɗanda sun ka dafa shirin ya zo muku Ramatu Isa wanke ke muku fata alkhairi

0: aikin da kake wadi.
1: To su wannan kwararren da suka yi aikin yanzu in ka doka bayan an yi wannan abubuwan jiha nawa ne suka tashi wa'inda in sun tashi za su hudu abubuwa a ko'inda na gani ma sun rataba a fasa takarda sun yi korahin abin sun yi magana da misali an gama wannan jihar da wannan in aka bi tarihi su suna ganin ba haka bane ya kamata a yi in aka bi harkar al'adu ko kuma harkar gabaɗaya istuwar ma gabaɗaya ta lokalitan za ka ga akwai matsala a cikin abin to su wannan kwararren da suka gangamu duk sun yi wannan tunanin saboda shi irin wannan tunanin idan za ka yi dole sai an gama kasar gabaɗaya menene nake cewa kasar taro ne ba taro na mutane tsararru ba ko mutum biyar ko goma a sa su daki a ce su yi wannan abin a'a taro ne ni nake ganin na cewa dukkan hukuma na harkar gargajiya ya kamata a ce tana cikin wannan taron saboda kowa ya kamata ya san ga abin da ya sa hujjar da ta sa aka gama wannan wuri da wannan wuri aka cire wannan wuri ya koma wannan wuri aka hada wannan da wannan to amma idan haka abin ya zo kai tsaye kaga yanzu kamar takarda da za ta hudo ta wata jiha ko wani wuri wani bangare su ce a su sun rigayi bangaren da aka gama su da shi suna da tarihin da hina shi to kaga ni wanda bai sani ba ai zai doki abin ka ba wannan mutanen suna da gaskiya yaya za a yi a doko wata locality ko wani bangare a gama shi da wanda misali shi yana nan ya yi shekara 80 tukwane shi ya zo to kaga irin wannan abin idan akwai masu ilimin abin sun zamna an kirayi masu gari an kirayi sarakan gargajiya duka an zamna sai a doka jaha misali sai a ce da magaram za mu cira ta wuri kaza idan mun cira ta wuri kaza to wurin wannan kaza ga abin da ya sa muka ce wannan wurin shine babban birnin wuri kaza wannan wurin shine ba babban birnin wuri kaza ba anan kai tsaye masu tarihi suna nan masu garin suna nan masu unguwoyi suna nan kowa yana iya bayani a lokacin ana iya gamsar da mutum ya san me yasa akai kaza ko me yasa akai kaza
2: Ismail Ahmadu tun dai lokacin da aka hudo da wannan batu cece kuce ya kabure wanda kai da kanka an gani ta kafofin yada labarai kana magana kan wannan batu a yanzu menene naka ra'ayi dangane da batun kalkasa yankuna karin jahohi 19 da kuma karin su kansu gundumomi a wannan kasa ta Niger
3: to alhamdulillahi ni a wurina da ayi magana kare jahohi kare ayi magana gyara jahohin tukuna sanan duk wani kiyoyi da za a yi muddin ba abin kasa karkara ba akwai sauran rina aka ba kuma magana ce ta kudade ayi jaha 11 gami daya ina kudin in kuma akwai kudin ba wannan aikin bai dace ayi jahohin mu nan ne dai babban birnin ya mai ko akwai hanyoyi wanda yanzu haka rami here ka zaba ka fada baka iya kauce mishi nan cikin babban birnin ya mai tukuna sannan ka duka sauran jihohin haka akwai jihohin da babu ruwan sha sannan ai yalgwada ta gwada tarihin gashi na ahil ba yan jan tambaye mutane ba ba an yi kananan hukumomi ba akwai karamin hukumar da shi magajin garin aka ja ka tambaye shi bai iya share ma gunduma da aka bashi kudin shara ma bashi magana ake ta tattalin arziki magana ake ta cewa al'umman mu ta yawa al'umma in ta yawa in tana da tsari arziki ne ga kasa mu tsara al'umman mu tunda tana da yawa amma hwara tsira daga wasu abubuwa wanda suka mu katutu yawan ka dauka al'umman mu kashi 75 matasa ne a wani hali suke suna da abin ayi kamfanin nika tukuna al'umma ta hutar ga halin da take ciki yanzu musamman matasa da sauran al'umma sannan abubuwan da babu a cikin karkara in ka doka yau wani ban Allah ya yi magana da magaran tana dauke da kusan mutum miliyan 5 in ban mance ba babban likita ɗaya tacce ita ce likita dutse ya za a yi likita ɗaya ta tahi da mutum miliyan 5 tunda duka bangaren ta in rishin lafiya ta kai ta kawo ta jagule sai an zo nan haka nan babban birnin ya mai a likita babban birnin ya mai nan akwai likita da muka rike ma mutum ruwan karin ruwa a kalkashin inuwa mangwar muna rike da hannu da ni da dan shi in ya gajiya bani ake magana kare wasu birane yanzu yau zan tuna nake ma kai ruwan da ya wuce millimeter 40 daga maradin kace zaka kuta ka tai tasawa sai mutun ya shiga gaba kana bin shi kaka saka daga kwalta ruwa ne nan cikin babban birni ya mai akwai unguwoyin da babu kwata magadin gari ne wani lokaci sun saida wurare an yi gidaje babu inda ruwa zai wuce muna cikin canjin yanayi kuma canjin yanayin nan karuwa yake kuma a kullum mun haka ruwan nan matsala ake samu ba a wannan tunanin
2: babu tunanin kaman wannan kari da za a yi dan a kawo ma waɗannan matsaloli amsa
3: eh to ka san wani lokaci abu tarihi mahaukaci ya tara kaya ya daga ya ji nauyi sai ya kara inda ba wannan tsarin bane za a yi ba wannan magana ba za a mu Najeriya ganga miliyan 2 take hudu na man fetur a lokacin da aka yakin Gulf Najeriya ba ta samu kuɗi ba a wannan lokacin a tarihinta jiha Biro ta yi ita ce Bauchi da Jigawa a wannan shekarar ina Najeriya su ma dalili ranar man fetur suka samu magana kuɗi ake an yi zama ana wannan sallata jihohi

0: da ake kawatar da jihohi ko miliyar nawa ake kashewa magana kudi ce jaha 11 bugo daya wani zance ne wanda fi sabilillahi ni dai an san cikin rudani kuma ko ya an gane wani abu a ciki an yi maganar masana irin wannan tsari ne masanan mu ai kullun a daki ne suke suna tunanin in abin ya huto me zasu samu ba abin da zai ma jama'a kyau ba ba shi bane zancen zance wannan kamona dan uwano da yake a tai wurin jama'a tukuna mutane ne ake jagoranci ko to shikenan ba dole bane a ci a sai wasu in tsirarin mutane kamar su ne masu ba da shawara su ne kuma yau matsalar mu Niger duk wanda kaga gwamnati ta kawo kusanta abin da yake samu yake kallo ba abin da ya samu al'umma ba ko ba abin da zai ma ko kuma yana ganin a in ya ga ya gwamnati ga didi je ke zai rasa wannan wurin duk yana daga cikin matsalolin mu ka gane
1: to madalla Ismail Amadu akwai ɗaya daga cikin kwararru a fannin hukuma Samuel Idi Dan Buzu ganin cewa yana da masaniya kan waɗannan yanke-yanken da ake shirin yi
2: wato abinda wannan abu yake nihi kuma da ya kamata duniya ta yi aiki da shi ɗan Niger su yi aiki da shi ya kamata da horko-horkoma mu yi majunanmu albishiri na albarka saboda mi hadda yake proje ne don aka ce proje kaman abu ne da gwamnati na da wannan gurin ga yanzu tunda ministan cikin gida da ma'aikatan shi sun je a CCR suka wallaha da wannan abin da ake ce ma kuduri suka kwatanta ga yanda ake so a huskanci tsarin bare da ake ce ma administration local administration territorial nace ya kamata a dauke shi a bisa kan albishiri mai kyau kuma a dauke shi abu mai kyau saboda me saboda ita kasa kamar kasan mu ta Niger kan mutane su mance babban kasa ce muna da marabba'i da ake cewa 1,000,000 km² kare ba karamar kasa bace Niger kenan tunda ba karamar kasa ba ce lokaci zuwa lokaci gwamnati dole ne ya dibi tsarin bareki ya kawo abin da ake ce ma gyaran huska dan saboda talaka ya gani ga kasa
1: dan tsarin hukuma
2: dan saboda hukumanci ya zamanto hukumanci ne na albarka wanda zai kasance kusa da talaka a cikin abin da ya kamata jahohi da department da commune waɗanga su ne ko da wani lokaci suke tahiya da al'amuran jama'a dan haka nan gwamnati ya wanga dogon lissahi da kuma dogon tunani aka ce to daga jiha 8 aka yi proposal jiha 19 da kuma department gunduma daga 63 aka kai su 82 commune su ba a taba su ba to menene ake nihi da wannan ana nihi na horko dai kwanciya hankali na kasar Niger ya ƙara ƙarfafuwa saboda rigakafi ya hi magani al'umma ya kamata su bude idan su dibi wannan gyaran huska da ake son a kawo mubaraki da idan rahama abu ɗaya da mutane suke tambaya da muke ce ma service public duk waɗanga bariki an aka ƙara su aka girmama da su aka ƙara su kamar an kawo amsa ne zuwa ga abubuwan da al'umma ke so na alheri ta huskar lakol ta huskar ruwan sha ta huskar kuɗi ta huskar ci gaba
1: kamar
2: an kawo hukuma kusa ga talaka kenan in ka ɗauki tarihin abun Bukari tun 1961 aka fara gyaran huska bariki a Niger aka zo 1964 aka yi gyaran huska aka zo 1996 zamanin Ba'are aka yi gyaran huska wanda bai yi da ganin lokacin shi ba kuma Ubangiji Allah bai sa abin yayi dogon tasiri ba dadda sai aka zo ga abin da muke ce ma gyaran huska bariki na zamanin Tanja na 2000 wannan cikin shi ne muke ha inda yau take shine ya kawo mu komin 200 a wannan lokaci da 66 da makulandi a ciki da aka yi daga baya to wannan 266 su ne yau suka zama 255 a kasar Niger don ku wanga abubuwa kaga kenan tahiya ne lokaci zuwa lokaci gwamnati sai ya dibi bareki ya kawo mata gyaran huska ba don komi ba saboda a samu kwanciyar hankali saboda gwamnati ya ce gani ina kusa in amsa matalaka bisa kan abin da yake so na ci gaban shi na ci gaban kasa na kuma muryar gwamnati ta kai ko ina mutane ba kowa ba yake ganin wannan bareki ke kai muryar gwamnati inda ya kamata ta kai don haka nan abin ya kamata mutane su maido hankali gare shi ba karamin alheri ba ne ga kasar Niger in dai wanga abin ya tabbata
1: to madalla Dr. Salau makirman Mansani me zaka iya cewa idan aka dibi saboda dukkan wannan batu dai ana cewa gwamnati ce ake so a kusanto da al'umma ko kuma al'umma ta kusanci gwamnati anan ana batun har yanzu kudaden gudanar da wannan aiki domin mutane tun da aka hudu abin suna ganin cewa ina za a samu kudin za a aiwatar da wannan aiki alhali ana ganin kamar ita hukumar da ta hudu wani abin ana ganin kamar aka ce wani an kaji mu kawo ya ce a yi wasan jiha ya take kunko ko ya san abin da ya taka kenan
3: wannan jahohi namu ba wani incin kai ba gare su ba kananan gundumomi bane wannan jahohi namu jahohi ne kaman wuri ne na hukuma tunda ana ce musu circumscription administrative basu da incin kansu na kudin asusu basu da incin kansu na jama'a na ma'aikata basu da incin kansu na kayan aiki da sauransu kuma idan kuna tuni a lokacin Salu Jibo and 2010 akwai post administrative wanda ake ce ma PA 27 aka maida su departama kenan irin wannan tahiya wani lokaci ta yi samun karbuwa a lokacin sojawa su suke iya yin kundi ya wuce su suke iya kawo kwaskwari ma kasa kuma ya samu wuciya shi a wannan gamin tace kutan da kuka ga mutane suna yi wai ba mutane sun yi shi bane kawai karazube a akwai tarihi mana kaga akwai hujja tunda kaga tun lokacin 1986 1996 an sa committee na redécoupage administratif wannan committee ya kumshi mutane kwararru wai ba aikin kwararru bane kadai da ni da kai ɗan takarda a'a aiki ne wanda ya kamata a sa a cikin a kusan ɗan takardu a sa leader religieux a sa chef traditionnel sarakanmu na gargajiya a sa masu kungiyoyin horahula a sa makiyaya a sa manoma a sa masu kula da noma duka wannan tahiya ce amma daga gwamnati ita zata hido da tahiyar kuma wayannan mutanen sai su sintiri ko ina lungu lungu sako sako a cikin ƙasa su tambayi ra'ayin jama'a tunda menene ya kamata a kauce ma ana son a yi gyara a kauce ma abinda nace kab sarki ya bi Buhari kab bako ya bi dan gari shine ake son a kiyaye amma ita kanta tahiyar in an samu an yi ta a tsanake tahiya ce mai kyau kuma ba wai sabon abu ne wanda mutane suke tsammani a'a dama a cikin tahiyar kasa ana iya samun wannan din
1: madalla Umar Kante kaji irin bayanai daban-daban da aka yi inda akasari abubuwan da mutane suke diban ina Niger yanzu take da halin kudaden wanzar da wani aiki nata
4: to ni ina ganin ba shi bane matsalar duk inda aka ce an ka tsaro to an kawo arziki amma matsalar yaya ne ne za a yi a tabbatar da abin shi ai shi ne matsalar inda take ina kudin da za a zuba a tabbatar a rattabar da wannan abin ya zamanto ya zamana da gindin shi ni ina ganin wannan lokacin kaji dai duka wanda suke bayani kowa zai iya yarda ma da cewa a ƙara cire ƙasa ko a yi wannan abun ba abu bane wanda kai tsaye mutum zai kore shi da hannu ba a iya koren shi da hannu saboda wasu daluluwa ko da daluluwan da su gwamnati suka bada ai ba daluluwa bane na zubdawa idan an ji ana so a matso talaka da bariki kaga ai abu bane haka a bude abu ne mai dadi idan aka ci tunda talakan wani dan Niger ne wanda yake yamai yake zamna da wanda yake kauyen misali gidigir IBN Niger ne ya kamata ya zamanto yanda dan yamai yake iya samun facility sauki bisa kan harkar takardu ko wasu abubuwa na rayuwa ya zamanto shi ma wanda yake kauyen gidigir yana samun shi wannan abu ne a haka shi ma madalla idan aka ce ana son harkar tsaro yau mun san fi sabilillahi babu abin da ya damu kasashen mu ko in ce kasar mu a yanzu kamar harkar rishin tsaro saboda kullun zaka ji an ce an yi attack kullun an ce an kashe mutanen mu idan wannan abin shi ma in aka yi shi zai jayo yanda zai zamanto a ce irin wa'annan abubuwan an samu an kore su daga kasar wannan to fa lillahi alhamd abu ne wanda zai zamanto dole a taba mishi to amma a yanzu yanayin yanzu da muke ciki saboda dole ne sai an gama yanayin biyu idan ana so a gane wani abu jahohin mu na yanzu suna da matsaloli da dama wanda idan akwai kudi ya kamata a ce an zuba musu wannan matsalolin nasu an ce ya zamanto an shaye su banda wannan yanzu in ka doka shi harkar kara jaha doctor yana cewa kwararrun mutane aka sa suka zauna shi wai su kwararrun mutanen su wane ne fasko shine matsalar abinka kasa wani babu wanda bai san wani ba wai ana so a san su bane ko dan a ce suna iya ko basu iya a'a shi dai kawai ya kamata ya ce irin wannan committee idan an sashi a kasa ba sai abin da ya aihwa bai kamata a sani a'a ya kamata a ce kahin ya aihwa ma an san suwa aka gama dan su yi tunani bisa kan me kuma ya kamata idan su kwararru ne suka yi wannan abin da suka yi ya kamata a ce sun huto sun yi bayani menene yasa suka yi kaza mene saboda kurin ba dan wani abu saboda a kiyaye efe contraire din na abin da ake nema idan ana neman zaman lafiya idan ana neman tattalin arziki sai ko dole al'umma wannan da ake so a canza mata yanayin rayuwarta saboda yanayin rayuwa ne ake so a canza idan mutum yana cikin misali wani karamin gunduma an ce an maida ta kaza ko an maida ta kaza kaga a aikace an canza mishi zama to shi kuma dole wannan abun ba zai tafi ba sai an tafi da wa'annan mutanen da na zana ma na fara dole a nemo masu ilimin abun in nace masu ilimin abun ba zai yiwu ba ku zauna a mutane na minister kurin su zo su zauna saboda su ɗan minister ne a zo a zauna a aika cewa saboda fardiyan ma mutane su yi wa'isa abubuwan saboda dole abu ne zai dauki lokaci kuma mutane kamar wani wanda ya faɗi yanzu mutane suna kallon abin da suke samu a cikin harkar gwamnati baimakon su kalli abin da al'umma za ta amfane shi da shi wannan gaskiya ya faɗi saboda abubuwa ne wanda a gaskace a Nijar akwai su.
1: Ismail Amadu, micece mahita kamar wannan lamari tunda dai ga shi ga dangana an dauko shi kuma sa dukkan alamu abu ne wanda za a wanzar da shi.
0: To muhuta daya ce na farko dai tun daga jagoranci da duniya tsari da kasance duniya ana yin shi daidai tunanin al'umma. A koma a duba tunanin al'ummar da ake tahiya da ita. Yau al'umma ita da kanta wani yanzu in aka je jihar da aka gangama aka tambaye su za a muku jiha da a muku jiha mai kuke so abin da suke so daban su a wurin su yahi wannan jihar ka gani ko to shi yasa diye da za a duwan lamari da za a cikin sha'ani na jagoranci in dai na al'umma ne to a rika yin shi daidai tunanin al'umma idan aka ce za a yi shi a'a tunanin waɗansu mutane ne ko kuma ana ganin ko wani ƙwararre da sauransu a'a Nijar kowa san kowa kuma Nijar dukkan mu ɗiyansu wane ne ɗiyan mun waye da makiyaya ba. Lalle muna cikin yanayi na matsalar tsaro. Najeriya
1: ma ka imani da cewa Nijar kasa ce mai hwadi wanda take tana bukatar a ce a ko ina akwai hukuma kusan maimakon a ce sai kai wajen daruruwan kilometer kahin kake kaya ga wata hukuma.
0: Yo ina zuwa. Yo hwadi da ma Nijar ko da ake magana tsaro ko ba ta'addanci wa tsaron Nijar tsada gare. Kasan mu hwadi gare ta. Fi sabilillahi ni bin isan in hana ba. Ra'ayi ne kamar da aka ce ra'ayin malamai ina ba ra'ayina ne a matsayina na Malam Sumaila Talaka. Amma wannan abun a maida shi a sake nazari a duba a gani a kalli lokacin da muke ciki a kalli kuma meye aka sa a gaba kuma a duba al'umma a cikin wani yanayi take yanzu yau zan canna nake ma fiye da shekara nawa passport a ina ke ta din Nijar me ya hana ba iya dokar ta a kai ta sauran jihohi wannan wani tsari ne wanda yake an jima ana yin shi a cikin kasar mu kuma abu ne wanda yake yana kuntata ma al'umma amma ai kaga su kwararrin suna kallo ha ba yanzu babu wani kwararren da ya hutu yace ya kamata bai kamata ba a ce mutumin bilma passport din shi sai anan ya mai bai kamata ba a ce mutumin gegima sai nan za a mai passport ai kwararrin suna nan yayi matsala ce wannan kaga ni dan me ba iya kaiwa ana passport a gadas ai aka tattara shi aka kashi nan wurin shi kanshi matsalar tsaron da ake hudi yau ai yan ta'adda ake kallo yau akwai matsala babbar muke tare ta waɗannan matasa marasa aikin su mai sunan su ko kuma mai makoma su mai matsayin su kuma ba mu ce ba kar'ayi mai a sake nazari
1: to Sama'ila Idi dan buzo waɗannan abubuwa da za a yi batutuwa ne wanda suke buƙatar kuɗi da wanda ake ganin kaman wani nauyi ne za a dora wa ƙasa mutane akasari haka suke kallon abu
2: wato akwai abin da Bukari nake son mutane su gane ɗan Nijar ba a taba yin gyaran huska ta bariki ba wanda ba a samu irin wannan cacce kucen ba don ku wanga ma dole ne a yi cacce kuce kuma wanga cacce kuce ne wanda babu wani makawa sai an yi shi amma na kwatanta maka mutane su yi hankali da abu guda shine alherin abun wato tasirin abun ga yau babban matsala da muke da shine matsala ta rishin kwanciyar hankali cikin ƙasa kenan in gwamnati ya irin wannan abu zai kawo kwanciyar hankali mai dorewa ya ƙara shi kuma zai kawo ci gaba ga jama'a amma cacce kuce mutane ba ana su yi cacce kuce saboda duk abin da ya shahi bariki ya shahi kowa don haka nan ne su kuma talakawa suka shiga suka yi ta suka mai da hirar su ce suke ta abin da ake ce ma hudunaka in hudunawa wannan kuma in dai hudunaka in hudunawa ne naka ba da ra'ayi mai albarka na dan a gyara yana da kyau Bukari talakai hodi amma kuma dan a gyara ai shi kanshi gwamnati ya hodi ta huska ma'aikatan shi inda yace ana nan ana sauraron mutane kowa ya bada ra'ayin shi na albarka yanda za a gyara wa dan saboda shi wannan tahiya tayi kyau kenan mutane su kwantar da hankalinsu insha Allah za su gina alherin shi wannan ra'ayina ne na wanda yayi karatu ta huska abun kuma shekara 32 muna cikin abun mun gana shekaran jiya muna nan muna ganin yau alhamdulillah ga yanda nake gani insha Allah ga abun zai kawo alheri ga kasar Niger insha Allah
1: ina waɗanda suke cewa yanzu ba lokacin bane saboda ana fama da harkokin tsaro ana cikin fama da shi kanshi wannan takunkumi da aka sa Niger bai sake ta ba har yanzu wasu suna ganin cewa a ai yanzu lokaci bai ba bari harkomi ya daidaita in ana so a kawo wannan magana
2: yo Bukari mutane sun mance da cewa bariki take kawo ci gaba mutane sun mance da cewa kwanciyar hankali akwai matsayin bariki ciki lake son security kenan gyara mu bariki huska shi kanshi wata amsa ce ta musamman ta gwamnati na cewa ta huskar wannan kwanciyar hankali gani to solution a cikin solution kina ga guda kuma cikin takatsantsan kin ne yasa haka aka fara wallafa dokumentin don mutane su ji sannan su fara bada nasu ra'ayi kadan kadan kadan kuma sauraron bai kare ba ciki ake duk wadannan mutane da kake zance Bukari da sun yi rubutu sun aika ma gwamnati gwamnati ya gangama wuraren abubuwan nan diba su zasi kuma su diba su su ga abu na dauka a dauka na gyara a gyara na sanyawa a sanya kuma nan a ce a wanga bai dace ba kuma a san da bai dace ba kuma a maida shi kauye guda hakan ne abin yake nan yana tahiya
1: to madalla masu sauraro da nan zamu iya cewa muka kawo karshen wannan shiri na ra'ayin malamai na wannan lokaci ni Salisu Bukar ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bon
5: DW amsoshin takardunku
6: Masu sauraro a cikin shirin muna tafe da cikakken tarihi da ƙarin bayani kan abin da ya shafi samun yancin kai daga tura mulkin mallaka. Me ake nufi da samun yancin kai? Wai ma ya ake bambanta yancin kai na ƙasashe da kuma gwagwarmayar ƙwatar yanci? Gana akwai cikakken tarihi na fitaccen jagoran addinin musuluncin ƙasar Ghana, wato Mufti Dr. Usman Nuhu Sharubutu. Tsawon shekarunsa nawa da gwagwarmayar ta wanzar da addinin Islama. Muna tafi da ƙarin bayani idan kun kasance tare da mu a cikin wannan shirin da wannan mako ni Abdullahi Mamman Ahmadu zan jagoranta

0: alƙawalinku bai ya tashi ku da kanku kun gane.
1: Tambaya ta gaba ta fito ne daga dimbin masu sauraron mu daga kasashe da dama, ciki har da Usman Haji Jarma daga jihar Bauchin Najeriya, da Ojo Titin Bugaje da Mamman Sani Dauda Cinwaza da Magaram, da Aliyu Mai Shago Ferai da makwabcinsa Ibrahim Mai Nama. Masu sauraron na bukatar sanin ne a ba su karin haske kan bambancin yancin kan kasa da ake samu daga tura mulkin mallaka da kuma abin da ake kira gwagwarmayar kwatar yanci, wato liberation ko liberation. To idan na dace kuna dab da akwatin rediyon ku, na mika wannan tambayar taku ga abokin aiki na a jihar Bauchi Aliyu Muhammad Waziri, inda shi kuma ya tuntubi Dr. Ibrahim Adamu na Dubai don jin karin bayani.
2: Abin da ake nufi da independent ko kuma decolonization shi ne wato a baiwa kasa yanci ya zama cewa wato an daina mulkanta ko kuma in ce wato an daina wato abin da ya shafi azabtar da ita daga wato turan mulkin mallaka. Kuma wannan independent yana da ka'idodi ko kuma in ce yana da dokoki da sharda wanda kowace kasa sai ta cika kafin a bata wannan yancin kai. Wannan ka'idodi na farko wato akwai abin da ya shafi international recognition daga United Nations Majalisar Ɗinkin Duniya, wato sai ta amince da ita kenan. Sannan na biyu akwai abin da ya shafi wato forming political parties, sai ya zama wannan kasa ta girgire kungiyoyi ko kuma ce party na siyasa. Sannan da ma abin da ya shafi kungiyoyi kuma sai ta yadda ta kare al'adu da addini da kuma zamantakewa na mutanen kasa. Sannan sai kuma ta yadda ita wannan kasa da ta kare abin da ya shafi haƙƙin bil'adama, wato human right kenan. Sannan kuma sai an yi drafting constitution, ya zama kasa tana da wato dokoki da tsari na ta yanda za ta dinga gudanar da ababanta na gwamnati da kuma abin da ya shafi hukunce-hukunce. Wannan duk suna cikin ababen da kasa sai ta yadda da shi kuma sai ta samar da su tukunna wato a yadda a bata abin da ya shafi independent ko kuma ce a yi decolonizing ɗinta. Amma duk wannan abu da kake gani ko da ta cika duka wannan ka'ida kuma an ba ta yanci, ba yana nufin an ba ta yanci 100% ba ne. Domin lalle za ka ga cewa duk da haka tana ƙarƙashin kulawa ko kuma ce tana ƙarƙashin sa ido na wato wannan tura na mulkin mallaka wanda suka mulki wannan kasa.
3: Wato dakta, da yake ka yi bayani ka ce hanyoyin samun yancin guda biyu ne bayan wanda aka sani na independence day, wanci kasashe suke amfani da wannan hanya, ka ce akwai na liberation. To me ake nufi da ko kuma me ya bambanta wannan independence da kuma liberation?
2: Shi kuma abin da ake nufi da liberation shi ne wato samun yanci daga tura mulkin mallaka ko kuma ce kwatan yanci daga tura mulkin mallaka ya zama ba tare da sa idansu ba ko kulawansu ko kuma ba da umarni daga waje ko daga cikin gida. Sannan shi ma wannan liberation yana farawa ko kuma in ce wato yana da wasu matakai wanda yake farawa. Na farko ya zama an samu rugujewa na political parties, wato kungiyoyi na siyasa ya zama wato sun ruguje. Sannan na biyu a dinga samun abin da ya shafi rivals group, wato kungiyoyi na yan adawa suna girma suna da ƙarfi. Sannan na uku sai a samu tasiri na wato kungiyoyi na al'adu da ma addinai, sai ya zama sun yi tasiri fiye da wato a political parties ko kuma kungiyoyi na gwamnati. Wannan su ne wato kaɗan daga cikin alamomi ko kuma wanda yake gwada cewa lallai ƙasa tana so ta yi liberation. Sannan abin da ya shafi wato ƙarfi ko kuma in ce wato matakai da ƙasa take mallaka ta zama wato completely liberated, ya zama cewa ta samu gashin kanta ko kuma in ce ta ci wato yanci ko kuma in ce ta samu yanci daga wata ƙasa ko kuma ƙasar da ta mulke ta, shi ne na farko ya zama cewa wato abin da ya shafi tattalin arziki na wannan ƙasa ta karɓe shi kwata-kwata, ya zama ƙarƙashin ikonta, ƙarƙashin tsarinta kuma ƙarƙashin kulawanta. Sannan abin da ya shafi wato ƙarfi na soja da dukkanin wato fanni na tsaro, ya zama cewa lalle ƙasa ita take kula da abinta kuma ita take gudanar da al'amuranta. Sannan na uku sai ya zama wato ƙasa tana da wato ƙarfi wajen ƙere-ƙere na fasaha, musamman ma fasaha irin na zamani. Wannan su ne ababe ko kuma ce matakai wanda ko in kasa ta mallake su ko kuma in ce idan wato ta same su lalle wannan kasa wato tabbas dan ce ta yi liberating kanta ko kuma in ce ta karbi yancin ta daga wato wajen tura mulkin mallaka. Sai dai wannan ababe yawancin su ba su samuwa ta cikin dadi ko kuma in ce wato ba a ba da su ko kuma in ce ba su samu daga wajen tura mulkin mallaka hannu da hannu ko kuma in ce cikin daɗin rai. Sai an kai ruwa rana, sai an samu saɓani a wani lokaci ma sai an samu wato gabza yaƙi a lokuta daban-daban a tsakanin tura mulkin mallaka da kuma al'umman ƙasar da ake mallaka.
3: Wato da yake ƙasashen Afirka galibin su dama sun sami ƴanci ne daga turawan mulkin mallaka, musamman kuma abin da ya shafi independence. To akwai kuma za a iya cewa watakila wasu ƙasashen da su ma a nahiyar Afirka suka samu ƴancin ta hanyar ita wannan ɗaya ta liberation ɗin?
2: Eh, gaskiya kama yanzu babu wata ƙasa daga cikin ƙasashen Afirka da suka iya liberating, sai dai akwai ƙasashe a baya wanda suka yi yunkuri kaman wato irin su Algeria sun a baya sun yi yunkuri daga ƙasar Faransa lalle wanda har an kashe dimbin al'umman mutanen Algeria. Sannan akwai irin su Libya lokacin Muammar Gaddafi, akwai irin su Uganda lokacin Idi Amin, da irin su Burkina Faso duk sun yi irin wannan yunkuri amma ba su iya liberating ba, ganin cewa wannan kasashe sun rasa musamman ababe da muka ambata a baya ta fuskan karfin soja da karfin abin da ya shafi technology wato fasaha kenan wato da sauran abubuwa da ya shafi kwarewa wajen gudanar da al'amarin gwamnati.
1: Dr. Ibrahim Adamu na Dubai, wani masanin tarihi a Najeriya.